ukuthi khuluma kwesini ngona ukuze ke kusamanje uzoyinqana le yonke insukume nami ngikhumule hliwe imali siyawala oh ungifusela amagwe bamaningwe